Oh maman, Kindumbo za kofinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris osili singai. Otindi mokanda na Kisasa, mosusu otindi na Brazza. Kindumbo za punition te maman. Oyeba maman esui ngai. Nalingaki d'ailleurs na funda yo maman. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Nategisi yango epa ya Yorgo. Po azikisela ngai film wana. Mamu, koma ngai. Ndenge bakomaka Yesu na kuruse. Sete mibale na maboko, sete moko na lokolo. Mamu, ozai mwasa libala, okamwisaka ngai. Na monoko zandoki, ozai kinsekwa. Ozali monyororo. Mamu, ndini na kolwa pona yo. Exemple ni yoko pesa pona basa mapala. Exemple, ezalite. Awa balo bapo ngana za ndumba. Na ako tambwa na mwase libala. Yangona ako peso makanisi mabe.